0: nga kay rumah panyay.
1: Okay.
0: Kulay ka manua. Napat ka tuwa ibaw.
1: Kaya bisig din na na ibaw na.